O kila bona a banana ha ba se ba o jile hantle e jelte ha ya bonus. E o ka ba se a se ai makambe qha. Ba ra ai is right. E o nga amba puti tata. Ba re mabamba qha. Ee ba tshwane ba tshwane o tsebe he ma ukukunne mfana ba uqetile. Hey ba re ha u zo si dika apa makambe. Yu ha kunini okokoko wa fika izolo. Ha ke kuya le bana ba baba ba ukukunne ne sentsa ne le ding. Ba re ba u mamelletse. Ba re okokoko wa fika izolo. E kapa okokoko wa fika ngolo sihlanu.

0: 011 Radio News.
1: Asimohe mamiri wa tsebeletso ya 011 ke yona the pulse of Josia onto mametsi he motsotsong ona ya re lebohle rasta mana ka lenana ola the afternoon take over lena o tsere ka lona hantle ho tloma no renyana bobedi ifitile ke jwalo ka metsotso wa mehlano a thi malshwana mola wa ke na setso ga bala ditaba tseno tsa hora ina ya busupa nka tla ka ya botshelela me o tla tla a dipethela mane ho renga ya Super Mamedi rekena nanong la di papadi mpa he ka jenu di peto di teng ho bana re tlo neletsa papadi ya mohope wa lefatshe ke papadi ya pakeng tsa sehlopha sa bafana bafana ke hlopha sana ha kwano sa bafana bafana se tlo nkana jwalo le Czechia e ngwalo jwalo ka puyo ya bona mpa he hantlentle ke yona Czech Republic ho ya ka mo ene etsejwa ka teng mamedi mme ke naha e tsebalang holo ka Czechoslovakia ho ya ka mo ene e bitswa ka teng mme papadi ena bafana le yona Czech Republic e tla bapalwa ka stadium sa Mercedes-Benz Arena nga hlaka Mercedes-Benz Stadium mme e tla ba papadi e tla ba kamane ka Atlanta Georgia stadium seno se nka jwalo mothamo wa balatidi ba 71,000 empa how fitlo a papadi nya bolo maoto e hunkwa fela ba tsietsi ba 42.5 42,500 ke bona fela ba tsietsi ba nkuang ka mono he mamedi wa tshebeletso ya 011 me ha ke tlo tsama ke le mong he ka tseno papading ena mamedi ke tlo tsama lena Ferentin Malepe ke ena a tla nne a re fe dintlhagolo ho gona papadi eno e ntse e tsama jwang ke tlo ba lena metsotso wa mashome a robong ka fela 90 minutes re di otla lena Ferentin Malepe kwano he tshebeletsong yena ya 011 mamedi di uska ba fitwa hela ka lebitso ke malfetsane moreki re mmoho hona tsatseng lena la ka jeno ere he mamedi ha le emetsotso ena e robedi ya kamra hore re ya mane ho renga ya botshelela ke hle ko neletse hore na e be Afrika Borwa ba panne jwanga a papading ena ya ka jeno moteng ba tla papala le yona na ha ena ya Czech Republic ke re shebe hona ke dipeto difeng tse mo kotlisi e leng yena monghadi Hugo Bruce a di entseng kamra hore Afrika Borwa e tle la hlelwe papading ya yona ya pele kgatlano le naha ya Mexico ka pana Mexico e le naha e amohelamba 80 ka mono ka Mexico ka dinthlatse pedi on noto Merseba Czech Republic yona ila la hlelo kgatlano le South Korea ka dinthlatse pedi ho ntla elongwe 2-1 papadi ila pela jwalo he mamedi ele papadi ya pele e bang Afrika Borwa e ka lahlelwa ka jeno e tlo ba mathata na isale ho bane Afrika Borwa e kekebe ya gona o fitela mogatlolong o latelang wa dipapadi tsena ka pa monyetla o kekebe wa bateng wa Afrika Borwa e tla fitela jwalo papadi nga tsana e tsa mantsano ha re bona go na monghadi Hugo Bruce tsa tsilena ha mamedi o di pane tswang di seropa sena sana sa bafana bo mo mapile ke yena Ronan Williams e bile le mo kapteni bo mo babobedi re belena so motawo be mongwa ba raru e gna le ena ka mane mhlakane yona wa ha Ocon re be le ena TLB ya ke bua ka ena mbekezeli mbukazi re be le ena ka mane Aubrey Modiba bo mongwa ba ne ba bohlano be mo bamtselela ke ena tebo mko ena tebsa ngwana re be le ena Jaden Adams mane bo mongwa ba botselela nka tla ka ba busupa a tebo mongwa ba bo Robedi rena le ena ka mane talent mbata ka stana le ena thapelo masekwa bo mo ba robonga tipo mo ba lshume ke ena Oswin Apolice me bo mo ba lshume le mtsomongwe ke ena ka mane Igram Reynas ke se paperise se tlahulo sa hlopha sa Sundowns se hlabandi nthla ka mgwa o motlahulo kwano he mamedi wa tshebeletswa 011 hlopha sena sa Czech Republic ka pa yona Czechoslovakia di ba paperise le shume le mtsomongwe tsa tlala le papadi ke se tiba tibane le nyana kova ke lena holese bo mo babo pedi bo mo babo raro ke be lena ranaka bo mo babo ne ke be lena cheki bo mo babo hlano khufala bo mo babo tselela darida ke be lena chefa bemonga ba botselela boemo ba supa ka tla ka boemo ba robedi ge belena soja boemo ba robongwe ke na sarileka boemo ba le shume ke na hlogeza a the ba bo shume le mtsomong he ke na shika e tla tla a phethela mono he mamedi wa tsebeletso ya 011 me re sheba he mamedi di naha ka bobedi di ka lebalenga ha tjwale sentse ho bina jwalo pina ya sechaba hore di hlopa tsena di tle di tukisetse jwalo ho kena papadinga me a tsame ke le mong mamedi ke tse ke tsama le na Ferentin Malepe re tlo di sheba hore na ebe di tlo tsama tsama jwanga hona permanent ena ya ka tjeno re tla bona mono ho bane tshello di bile matla ho yena mokotlisi e leng Hugo Bruce ho ya ka mo sehlopha sa bafana bafana se bapetseng ka teng papading ya pele mme ke mono he ho qeta ho phethela jwalo pina ya sechapa ya sehlopha sa naha sa bafana bafana e qeta ho phethelwa he mamedi wa tshebeletswa 011 a ke rutlwe he ho ya ka mo he sehlopha se meng ka teng rutlwe o yena Ferentin Malepe o se bona jwang Ferentin kgotso ngwana mme
2: kgotso fesiwele ke ya go dumedisa ngwana mme ke dumedise ka moka barati bathegi ba 011 radio ke the pulse of Jozi ke nnete re se bone starting 11 sa setlhopha sa bafana bafana
1: a ke re shebe ngwana mme dipheto tse ntsweng ke monghadi Hugo Bruce ka jeno
2: ya ke nnete three positive changes mo re bone go le segwana la ga yaya wa ga sethole ya hoditse go red card mo papading e fetile wa replacer ke lesogana la ga Mbatha gomme ra bona lesogana la ga Maseko le yena a tsena le lesogana la ga Apolisi a tsena o gopolo mo papading e thomeng gore bone bo sebisi ba thoma le bona bo Foster gomme le Foster ga thome mo papading ya letšatši la legono gomme re a bona motlhatlhi letšatšing la legono o tloga a ikemišeditse gore o nyako wa theka ka lesogana la ga Apolisi le ena lesogana la ga Thapelo wa ga Maseko gomme ke lebeletse gore mohlhomo a ka re lokisa di-center middlefield tse ka bago tse pedi gomme ra bona a latlhela lesogana le lala gare le bule Mofokeng e fela ga ke nape ke sola ga kalo ngwanamme
1: ehlile ke ngwe ya ditaba tseo batho ba bangata ba ne ba lla ka tsona ya re lebule Mofokeng gore ha ka qala papadi ka le buile Tshepang Moremi le ena Oswin Apolisi Dan Malesela le ena kile ka utlwa tletle ba holwa re mogwa o mokotlise a ileng approach a game ka teng ya pele Afrika Borwa ka nnete o nang ka di-chance
2: ya ke nnete be re lebeletse gore mohlomongwa a sacrifice one of the central middlefielders go polo gore o thoma ka tebogo Mokwena Jaden Adams le lesogana la gambata o thoma ka three central middlefielders at least ngabe a kgone go sacrifice e mote wa bona gomme ra bona a latlhela lesogana la gare le bule Mofokeng gore re nape re kgone go atheka le go feta wena Fatsman e fela ke ya golofela gore bashimane ba ba tsenego mo letšatšing la legono ba tla re direla mošomo
1: a ke re shebe ngwana mme tlhopha sena sa Czech Republic ke dibapa difenga tse e le goreng di ka tshosetsa Afrika Borwa ba ne ba bapala lewa lena la 5-2-3
2: ke lebeletse moralo ka pele wa setlhopha sa Bayern Leverkusen lesogana la yena Patrick wa ga Shiki ke lesogana le le gore ke the fourth top goal scorer wona kwa go la Bundesliga mo seasoneng ye re leng mo go yona in all competitions o kgonne go nwesa 22 goals gomme ra bona a kgona go nwesa dino tse e le gore e tloga e le tšentšhintši wena Fatsman o gopolo gore le gona ke ba batelele bashimane ba gomme re lebeletse Ikone le ena Mbokazi gore ba tla swanela ke gore ba letlhokomele lesogana le la ga Patrick wa ga Shiki o tloga a nwesa ga a raloke gomme re lebeletse le moralo ka morago wa bona moralo ka morago wa bona center back le go yena crazy o kgonne go nwesa dipadino tse tsenne four goals mo papading tse tlhano tse di fetilego a nwesa mo di-set piecing ba tloga ba le dangerous ka di-set piece masogana gomme re a golofela gore basimane ba rena ba tla tloga ba ba tlhokomela
1: ngwana mme o di beile hantle go ya ka mo ne ke di lebeletse ka teng go tswa go wena kwano tshebeletsong yena ya 011 ngwana mme papadi tsena yena ya bafana bafana ya mopolfatshe ke papadi e tlhokolosi ya golo ngwana mme e e le goreng mokotlisi tshwane tsa e gape jwang kapa jwang gobane ditsheolo di tlile tlhopheng sa naga sa bafana bafana ke bone ka tseno press conferenceng Ronan Williams mokapteine a re ba selelwa ke batho ba Aforika Borwa e ka setana le ka ntle go Aforika Borwa
2: ya ke nnete wena Fatsman be re tloga re ba sola-sola gagolo mo papading e fetilego gomme is a must win yona papadi e ya letšatši la legono ge re nyaka go bja dibaka tša rena tša gore re kgone go fetela legatong le latelago la di-knockout stages jwang kapa jwang papadi ya letšatši la legono re tlo swanela kore re thope re mmone le mo presidente wa CAF Patrice Motsepe o tloga le gona mo papading eo
1: Mwana mehare lebo weo bane papadika na khatuwa ya khatuwa neng kapa neng mpenyal bala ki buwa jwa lolo ena e khatuwa jwa lo hey se shwapa sena kapa na hayena ya cheka elibisa amane borwa ati Afrika borwa yona elibisa kale boya me papadike nu khatuile mono mo itlo san jwa lo hey kidi papadite no za cheka republika me papadi bolo ima tonga ena mshakana no wa cheki cheki wikutsita mrao motenga enele san jwa lo holesa holesa enele za kamane ena kufala kufala mamedi kalpion lane lele tona la lalbala lena la Atlanta ki bua jwa lo ka tshotsi ya ibile wa ikoropetsa jwa lo ke bolo fitlala mane maotong a tsena sadileka sadileka o ineletsa jwa lo mhlakana le yena tshotsaeka so like wa taka bolo mamedi wa taka yona bolo o ineletsa jwa lo ka mane shika shika wa ikoropetsa ke bolo telele me batla le ka ka hloho me ya ba itswela ka ntle ka mane ibile bolo entla holo inele ku jwa lo ke yena a hlozeka hore etle ke ne ka mekwalongwa mamedi ntse le noto noto papadisa tswa tuwa e ke fisele motsotso fela e tlhagoile me re tla go bona gona Afrika borwa ka tseno go na ke sefinga se ba re tshwaretseng sona a papading yena ya tsatsi la ka tseno ke papadi ya bobedi ya group A ya Afrika borwa le Czech Republic ke bua ka yena sekwa Slovakia ho ya ka mo ineng etse ba hala go luka teng he mamedi wa 011 e sa tsa majwala ka bo smaisa ine le setseng sa di papadi se tla holo sa Afrika borwa Ronald Williams se weble se seta jwa lo ke bole tsela mane bo re mba le bala a e khutsa ka tloka mane yena rana ka me wela lutongwa la yena ka mane kheje kheje o feta ka yona o tshela mpeng ya bara bala ka mane ka lepeng le le tsiadi me ke bolo e ba tlang e ba kotse ba ka ntla Afrika borwa bana sa dileka o tswe jwalo me he e tla ba jwalo kona kika kapa e tlaba yena huku e tititse jwalo Khuliso Mutau ha e tlabe e tswele ka ntle mamedi wa tshebeletswa 011 ke mo hemamedi papadi yona e thagoile e ke dumela gore Afrika borwa jwang kapa jwang tshwanetse batle ba e hape e tlaba huku e tla tlosa jwalo ke yena a hlozeka gore e tla ikene jwalo ka di-18ing tsena tsa Afrika borwa Afrika borwa e tla tshwanela gore e tlhokomele a e tlosa ka manhlozeka ya ntsha ka mane ka hloho e matla motlhankanane wa Afrika ka borwa e leng yana Ikram Reyners o baletse mana bra mane ha re bone heke o bolo e motonga ela Oswin a police se ba palisa o lana Pirates a police o ntsa tswara tjwalo a e khotsetsa mra mane mo a ene letsa tjwalo TLB ya ke bua ka ina mbokese ile mbokazi mbokazi a ene letsa ka mane yana Khuliso Mutau Mutau a tla tjwalo ka bolo bolo e motonga ena thapela maseko impenya le bala tebsa ngwana ke bua ka ina tebo mokoena o tla tjwalo ka bolo a ene letsa tjwalo Oswin a police wa tla ka bolo a police wa tla o ntsa itlola ntsa e tlola a e khutsetsa o yena tebsa ngwana mme ke bana he Afrika borwa be khutsetsa mrawo ho yena sithiba thibane e leng yena Ronan Williams e bile e le mokapteni papadi e se mathile metsotso e ka bang emararo tebo mkwena go ntsha bolo ya ba boeneletsa ba direng e leng ka mane ka Czech Republic mme ya gutla ka lebotelelang le ka morao la tlhopha sena sa Czech Republic ke eno he bolo ba ntse ba lwanela jwalo mme e matong a dipapadi tsena tsa Czech Republic moteng ebile moletsaphala a tshwang phoso mono he mamedi kgatlhano le ena tebo mokwena o diile jwalo motlhankana ka madi e le yena sa dileka ka tseno he mamedi moletsaphala a moletsaphala ka jeno ka nnete re mo fueng kwano ke motho a mme ke motho a mme e tla ba yena moletsaphala tsatsi lena mamedi wa tshebeletso ya 011 ke yena a tla re fa ena papadi ka jeno ke re bona gore na ebe e tla sebesebetsa jwang noto Afrika borwa noto naha ya Czech Republic ha re bone ba tla e tlosa mamedi ke fela dikgato tse ka bang tse 25 ho leba mane di 18ing tsa Afrika borwa kapa mekwalongwa mme bolo he ya bonala mono e tlang kuwa ke yena swa dileka a e koropetsa ka mane swa dileka ke bolo e fitlha mane go mtlhakana wa checka a e koropetsa jwalo he ebile e ba bolo e tswela ka ntle e tla ba huku ya bobedi ya naha ena ya Czech Republic bolo e ntshitsweng jwalo ke yena Jaden Adams re tla bona he mamedi go na ditaba di tla tsamaya jwang he tsatsing lena la ka jeno ngwana mme fela metsotsonyana ena e batlang e le metlhano a ke re shebe papadi ena ntse tsamaya jwang
2: ya ke nnete wena fatsman ke bona sofa stopa sa yena zechia se tloga se regatelelanyana re le naga ya Afrika borwa re bone motsotsong wa mathomo wa papadi lesogana la na Patrick wa ga six jersey number 10 o nyakile go nosa ka tlhogo e fela ya ka ntle go leo ke a bona bantse ba gatelela ebile ba shetse ba kgonne go ba le dikhutla go ba tsona dikhona tse pedi bashimane ba zechia
1: bolo e mekwalong ya Afrika borwa e tla tloswa ke ena ka mane Ronan Williams a neletsa TLB mbokazi a kapile mo teng e ana go ineletsa jwa Osuna Police me bolo ya tswala kantle ka mane ka le pion le letsa di la Africa Borwa ha re bona he Czech Republic ba tla iagela bolo eno e re bona ona ba tla sebetsa jwang a tshekeletsa ka mane mhlangana e lenya na Darida e ke bolo fihlang e wela hantle mautonga yena ka mane mhlangana wa Sheridge e bolo e kotsi lalala tanta yena ka mane shadi leke o hlapa ntla a hlabela jwa lo se tlopa sena sa Czech Republic

0: Kenda ya gomrabona.
1: Wana Czech Republic noto Afrika Borwa motsotsong wa botselela wa karolo ya pele ya papadi Ferentin.
0: Hey ya ke mathata first man motsotsong wa botlhano wa papadi ya gomrabona fa le sogana la Saturday League jersey number 18 a gona go nosha yona go leo ka gomrao ga gore ba bethe cross ye botse gomrabona ma sogana Afrika Borwa a palla ke go defender yona go leo go Saturday League a tja go leo a ile a ragela ka mo dinong se se ra gore one stop sa na zechia ya go me le fela stop sa bafana bafana.
1: Bohlaso abamola o kamra wa Afrika Borwa Sadileka o iraile mamedi a iketlile o iraile a le monyetleng ona wa haisale hore e ka hlaba ntlheno ka nnete sena sile sa fatjwalo ka mane sithibathibane Ronan Williams sa mo famyetla wa hore a ka thiba bolweni wa le Czech Republic me noto Afrika Borwa ele mbafana bafana me mamedi sontso bonala Afrika Borwa sentse le tla sa gatello ena ena ya haisale hore batle ba gutle ka pa hona ho lekanya Ronald Williams o tla ramane ka di 18 tsa Afrika Borwa a ne le tsa jwalo yena ka mane TLB ya ke bua ka yena mbokazi ke yena raela pele mane mo teng he ana le ka ka hotle hore a tla ne le tsa jwalo Ingram empa he Afrika Borwa se la hletse Australia police o ikhulisetsa mrawa bo ne le tsa ka mane maphosa o Modiba Modiba ne le tsa jwalo ka mane Tebo Mokoena empa he ya ba Afrika Borwa e ne le tsa jwalo ka mane Khuliso Mutawa re bone Mutawa he ke yena wa tla ka yona mamedi Khuliso Mutawa ya ba empenya bala hape e tswaro ke na tebsa ngwana tebo mokoena TLP ya ye ke ba ka na mbokazi o brimudiba o le ka ka hohle mamedi ke bona hore a tla punyeletse mponton todia ana dia hana ka nete hore Afrika Borwa e tla punyeletse ka lebotenga lane la Czech Republic jedi nadamsa a ke re bona gona o tla sebetsa jwanga khuriso mutau ke he o ntsa tla jwalo ka yona e fitla wela mautong a yena ka mane tebo mokoena ka le pionga le letona la mo Afrika Borwa e lebisang tenga me bolo e sele mautong a tlhopha sana sa Czech Republic Afrika Borwa phoso mme he e tla ba bolo ya Czech Republic papadi se matile metsotso e robedi mamedi ya ho ya ka mohe ditaba di tsedi tsama ka teng ke phoso e ntsweng jwalo ka mane ke yena thapelo maseko ka nnete mamedi ntlha ena ya naha ya Czech ebile ntlha e le hore ka nnete Afrika Borwa molongo ka mrawa ba bile bohlaswa haholo mona teng ga keke be ga tletleba ka ena ka mane gona ne Williams hore o entse phoso ho ya ka mo ba korpeditseng bolo ka teng Afrika Borwa ne itibetse molongwane o ka mrawa bolo ke ne tsetswela pele mamedia mautonga a hlopha sena ka pana yena ya Czech Republic e fitla e wela hantle mane lotongwa la yena ka mane regi ka mane a fitla a ne letsa jwalo ka mane yena darida go tsetsa yena regi empenya le bala ba ntse ba tebuka ka yona ba isa dingwe le tlase ke mo hena ya Czech ba tlong mo motla ba tla koropetsa impa he a itshula ka mane khudiso mutawe ntse le hlopeng seno sa Czech Republic me he mo letsa phala ka pena mthuso wa mkotlisi o na bletso re se ba persena he sa Czech Republic sene se le ka motswetseng ntse le wana Czech Republic noto na ya Afrika Borwa che o ya ka chebo ya ka inisi offside ho hanfe inisi yona offside ho ya ka chebo ya ka ya mahlo impa he ye ke ka mo he mothusi wa moletsa phala a boneng ka teng le ho tsaya khudiso mdau ana se a ntseditse ka ntle eno bolo e tla tloswa ke Afrika Borwa mo teng offside e tsa itseng teng me e tla ba bolo tla tloswa jwalo ke ena maphosa Aubrey Modiba a tlosa Aubrey Modiba he mamedi ya ba bolo e teletsana e fihla e wela hantle mane ho Afrika Borwa empa ka ya tswela ka ntle ha tswela he e tla agela jwalo ke yona Afrika Borwa a yagela maphosa ke bolo e le ba mane ho mbekezele mbokazi mbokazi wa tshwara wa ipikitla a ikhutsetsa jwalo ho yena ka mane Ronan Williams e leng yana sethibathibana sa Afrika Borwa mbokazi bolo e mautong a hae motsotsongwana e mamedi Afrika Borwa ho hang fela ha e kgone ho phunyeletsa le letho fela a reela pele mo teng a kopanang a le yena ka mane e thapela maseko empa ba e tshola molengwe ka morago ka mane ka tlhopheng sa Czech e tshola jwalo ka mane ke yena mhlankana yane e leng yana a kufala ha re bone motsotsongwana bolo e tla leba kae he mamedi wabane Afrika Borwa e ntse le taolong ena ya bolo e motsotsongwa jwale mme bolo ke yane e mautong ena Jaden Adams a isa ka lephelwane le letona le ka mo Afrika Borwa e tlhaselang ka teng e tla ba bolo e batla e lentla holo ka letlhakong la Afrika Borwa a re bone Jaden Adams o tla etsang ka eno bolo empa ya gutlela hape o di bapadi tsa Afrika Borwa le nyana Khuriso Mutau Tebo Mokoena o ikgutsetsa mane morabo mo teng e fitlha e kopana le ena TLB mbekezele mbokazi wa ipikitla a ene letsa jwalo Aubrey Modiba ke tshepang gore o tla e koba a re wa entsha mamedi a entsha hampe ya nkuwa jwalo ke di bapadi tsena tsena tsa Czech Republic me etla ba bolo etla tswala ka ntle etla la hlelo jolo ke naha yena ya Czech Republic me hopola Czech Republic e ke ne jolo di papading tsena tsa mopol fatse ka mararo etle ba pale di papadi tsena tsa di playoffs e bile bolo ntse yo jolo ke na Tebo Mokoena ka lhlakong la Africa Borwa ba tla ya gele he ka mono ka naha ya Czech Republic papadi e se matile metsotsoa e le shome le motso mongwa me ba ya getse jolo Africa Borwa ba ithula ka hloho ya fihla ya wele wena khudiso modawu me he ke ya ne o okona okona le letsa khudiso modawu modawu ntse a ipikitla jwalo ya gotlela molengwe ka mrawo yena okona okona e gotsetsa jwalo Steve Thibane e lenyana Ron yena Williams a captain my captain me he ntse a hata jwalo ntse a popolla jwalo hore ne ye pele hanyana nyane ha re bone na Ron Williams a blaisa seta jwalo ke bolo e le bampili ke ya ne e le ba jwalo ka lhlakolla la Africa Borwa e tsoge ke na thapelo maseko maseko a fitisa ya ba bolo entle mamedi Africa Borwa ba re ba ikwa ba jwalo ya ba Czech Republic ba ithiba e mautong a bona hona jwale ka mane ka Czech Republic ha re bone ka manta ha o lebisa ka e ya ba bolo etle eng ka jwalo ke Africa Borwa yeno ba lo he se le mautong a yena Tebo Mokoena o swina police o tla le ka ra wa ra ya ba ile ba ka thoko ho me kwa long ntse le noto Africa Borwa bafana bafana noto na ikataka unwe na ya Czech Republic ona itikila holo kamane o so na police ale ka ura ka nete mamedi ha sheba kwano se ba parise tswananga le yena re le buile mofikeng se tswenyanga holo se a hlokala e tla ba huku ya Africa Borwa e tla tloswa ke yena kamane o so na police ha re bona go na ebe o so ne o tla tloswa jwang a ikhutsetsa mrawo mo teng e kwapanang jwa le Tebo Mokoena mbokazi a ne le tsa Tebo Mokoena me Mokoena ke yana a go ine le tsa jwa lo tsepo masekwa a gotlela mrako yona e tsa jwala o kona ke nwa tla tla kutisa wara ka manempa ka thoko ho me kwallo ngona me a ke re bone e obri maposa mudiba o ka taule ka hona jwala Africa Borwa e ka ge ile ka ka ho hle hore e tle e hlatsela
0: ya ke ne tire ba bona e ba le ka go bua papading ga nyane re bone first attempt ya rena e ka le sogana la ga police a le ka ra bona go le o e fetsa e ba yona khutla go mega yole re bona o bre mo di ba o likile le yena go me re a bona ga nyane ga nyane e ge re ya pele o ka re ba nya ka go bua mo papading ba tshimane ba rena go me re a holofela gore e ba re tla re tlisetsa se seng
1: mamedi wa bona la go batsetsi ba Africa Borwa ba le mono papading eno ba ba tla ba gothala holo ya ka mo Africa Borwa ntse sebetsa ka teng a bolo ke ne ba remba lebala e tla jwa kana ya Czech Republic ha re bona gona ba tla sebetsa jwang ha re bona ba tla sebetsa jwang ba re ba ikropetsa ka mane empty ba ka mane yena khodiso modawo mautong a Africa Borwa a intsa ka mane yena Tebo Mokoena empty Czech Republic ba ikhutlisa hape tla batla ba bolo kotsi ba keng sa Africa Borwa mpa Ron Williams a tswa me kwa long a inka bolo eno he mamedi ha re bona Tebo Mokoena e ka ge o batla a utlutlile bohloko mono mamedi wa tshebeletso ya 011 ena papadi o itlisetswa jwalo ke the Pulse of Josia kiwa jwala ka 011 ka kodu ya malefetsane moreki papadi ka mopo wa lefatshe Africa Borwa le Czech Republic Atlanta ka mane ka Georgia na hinyane ya America ke papadi ya bobedi ya Africa Borwa papadi nga tsena tsa mohope wa lefatshe e se mathile metsotso e leshome le metsemine papadi ha re bona go na e tla fella ka metsotso nyane e mashome a robonga papadi yona ntse tswala pele mamedi bolo ntse le mautonga a di papadi tsa Czech Republic Republic har bona ka mane ta ha unta tswela pele mono a hlasela re bona gona ba tla sebetsa jwang ba ba ba ikoropetsa empa gutla ka yona ka mane mhlangana wa o kona e bile a ikhutlisa jwalo e ba bolo e bola ngwe yana maseko empa moletsa palara le ntse phoso ka nete ka mona ka Czech Republic ha ebe taho ya Africa Borwa thapelo maseko ke mongwa di papaditse ntla holo tsa Africa Borwa a leng ka mane kana nya Cyprus wa tla ka yona bolo ka mane o prima phosa mutiba o swina police a ikhutsetsa mrawo yena mbekesele mbokazi mbokazi a ne letsa kamane ime a okona okona ne letsa kamane khodiso mutawo mutawo a tla ka bolo a ikhutsetsa jwalo ho yena Tebza ngwana ke bua ka yena Tebo Mokoena mrembola o tswa kamane ka Bethlehem Freestart ka pa hona ka re bohlokong a TLB ha re bona o Primudiba o swina a police ba ntse ba ne letsana ka yona jwalo Africa Borwa o swina police o ntse ka yona o dimo letlase a le ke o bona gona o tla sebetsa jwang a TLB e mo matlong a ha yona jwale bola mamedi me a khosetsa mrawa o sethi batibane e lenyana Ronwen Williams ba ntse ba qeka Africa Borwa bafana bafana ba batla ho tla ka yona hanyane hanyane hore batle ba fumane mnyetla wa ho leba ka mane ka ditine tsa Czech Republic ya tswala ka ntle bolo ke bolo ntshitsong jwalo ke Czech Republic me Africa Borwa ba se ba ya getse bolo eno he e mautonga a yena ka mane mhlanganane wa ha ime okona okona we ne letse jwalo Tebo Mokoena Tebo Mokoena a fitisetsa ka lhlakwang la le letsiadi la Africa Borwa ke yena o Pri Modiba Modiba a ikenya bolo ntla holo Ingram Reyners e tla ba bolo ntla holo Moteng o khulusa mdao tla kore a ikoropatsa mamedi bolo kotsi me e tswetse ka ntle thapelo maseko mamedi monyetla o motla holo Africa Borwa kebe e lekantse dintlha mono Ferentin.
0: Ya nka be re korile ga botse mo wena first man e bile motsamayo e le gore ko motse ona re lebile go le ona ga jalo ke nagana re le segona la ga Ingram Reyners le ena thapelo wa ga maseko nka be ba dirile bokao nomola ka morwa ga gore le segona la ga ena Khuliso Modau a tloge a crossa bolo e le gore e tlogile e ba e botse botse wena first
1: wa bonala ngwana mme mokotlisi wa Bruce o tla sa gatello ntse ge mmona kwano ka nnete o tla sa gatello ena a e sale sefetlho sa ya se a ela ho hang.
0: Ya ke nnete e o tloga le ka fase ga gatelelo e kgologolo ka re le mo Aforika Borwa re lebeletse gore papadi ya letsatsi la legono re tshwanela ko re thopi jwang kapa jwang gomme se e senyamišang gore setlhopha sa Nazesia se kgonne go nweša pele gomme ke ka lebaka le o bona motlhatlhi a tloga a le ka fase ga gatelelo e kgologolo.
1: Phoso ka letlhakong la Aforika Borwa ke phoso mono he mamedi bakweng jwalo ke ena Aubrey Madiba Mophosa o ntse phoso mono mme e tla ba bolo ya naga yena ya Czech Republic ka le pion le le tona le ba lebisang go lona naga yena ya Czech Republic mme e tla ba bolo e batla e koropetsa dikgato tse ka banga tse 35 go leba ka diteneng tsa Africa Borwa ga re bone he gore na bolo eno ba tla e sebesebetsa jwang mme e tla koropetsa jwalo ke sebapadi se tlabile ntlha e leng yena sa dileka papadi e semathile metsotso e leshome le metsotso epileng mme se re kene jwalo motsotsong wa bo leshome le metso e robedi ga re bone he mamedi e batla e tlosa ba naga yena ya Czech Republic Chedia ba e koropetsa jwalo e ba bolo e le banka diteneng tsa Africa Borwa mme Africa Borwa ba le ka go etshola jwalo e ntse e le maotong a Czech Republic ba raka mane empa bolo ya tswela ka ntle noto Africa Borwa 1 Czech Republic papadi ke bobedi ya mopo wa lefatshe e bapalwang ka mane ka Atalanta Stadium bolo se bile a latletse ka mane Ronwen Williams e gutla jwalo ka naga ena ya Czech Republic ha re bone ba ntse ba tshwere jwalo mamedi mpenyane ya laba la ntse ba neletsana ka bogabane bona ba hesale empa a gona e fumana ka mane molongwa ka mrao yena ka mane ime o kona ke se bapadi se bapalang ka mane ka handover nahenyane ya Belgium leaking yane.

0: 101 Radio Sports.
1: Simo he mamiri wa tsebeletso ya 011 mehe he karolo ya bobedi ya papari e kana ya thagoa neng kapa neng kamane ka Atalanta stadium ke mo papari kapa kamane ka Mercedes-Benz papari e tshwaretsweng teng ntse ke tsamaya le ena mošhane eso ka kwano e leng yena Ferentin Malepe ke re utlwa gona re ka lebelela dipheto di feng ngwana mme e bang di teng he karolong ya bobedi ya papari obane sentse tla thagoa.
2: Ya be ke lebeletse gore yena motlhatsi Hugo Bros motlhomongwa re ka bona a tlisa lesogana la gare le bogile Mofokeng gomme a sacrifice one of the central middlefielders ka re a bona ba setse ba na le di-yellow card masogana a go tshwana le bombatha le bona bo Mokwena motlhomongwa a ka sacrifice magareng ga yena lesogana la ga Mbatha goba le yena Jaden wa ga Rams gomme ra bona a tlisa a more attacking player lesogana la go tshwana le Mofokeng gomme re ka bona motlhomongwa gape a ntsha lesogana la ga Reinas kwa pele ka gore bashimane ke ba batelele bashimane ba setopa sa yona na Zesia ba tloga ba mohlola goba yena lesogana le laga Ikram Reinas mola pele ka hide re a bona dikgwele tse ntsi ga a kgone go di swara ba di clear firstman
1: ha re bone dipheto o tla etsetsa mofuta o feng wa bane dibapadi di teng ngwana mmetse e le goreng Aforika Borwa kana ya disebedisa tse nang leng le mokoka ke bua ka bo tshepa moremi ke bua ka bo sepelebele ngwana mme ba e le go ga ba soka ba fua monyetla o fitlha gona jwale.
2: Ya ke nnete first man ebile re a le bona le segona la ga Mofokeng ke le o le a emelela ka jersey number 10 o ka re motlhatlhi o tlo le tsenya jalo gona gomme re lebeletse gore ana ke maele gore o tlo tswa gomme ra bona le segona le la ga Mofokeng le tsena gomme re a golofela gore le tla tloga le dira diphetogo gomme le creator gagolo gona mola bogareng ba lepatlelo gomme ke a mmona le segona la ga Maseko yena o sa le gona ka mo lepatlelong motlhong wa re ka bona Adams goba Nambatha a etswa wena Fatsman gomme re a bona bantšha bona bana ba Aforika Borwa le a tsena le segona la ga Mofokeng bolela fa ka yona president ya ma 2000 gomme le segona la ga Jaden Adams jalo ke ge ke tlhalositse ba lentšhitse Fatsman gomme re golofela gore tla theka ga botse go ya gona molapeng
1: ga re bone molongo ka morago ngwana mme ke bona Aforika Borwa iketlile gagolo ke tlhalositse ka Ronan Williams dibolo tse e bapalelwang morago.
2: Ee, ya re rata go bapalela morago Fatsman o gopolo re le mo papading e fetilego re bone ba disposesa lesogana le la ga yena ya wa ga sethole ka morago ga gore re bapale di-back passes tse ntši gomme ke a bona le mo letšatšing na le gono bo ime econo le bona bombokazi ba di bapala gagolo tsona di-back passes gomme re a golofela gore motlhomong wa re ka se bone di re costa tsona tseo di-back passes tse tša bona Fatsman
1: mamedi wa tshebeletso se re wanwana karolo ke a bobedi ya papadi yo bolo mpenya le bala Aforika Borwa e gwatha tjwa lowa e ba bolo e fitlang wena Tebo Mokoena memletsa phala re ho hamfela e ha ka lefatsa ga e ka lefatsi e no bolo me Aforika Borwa ba qala tjwa lo Tebo Mokoena e ba bolo e le banga ka mane ka le pionga le letona la Aforika Borwa ho pula Aforika Borwa he motsotsongona e selebisa le boya a thi na ha ya Czech Republic yona e lebisa borwa ba le bala lena la Mercedes Benz bolo ke ane e gutla tjwa lo ka Czech Republica Tebo Mokoena a wa lwanela jwalo botse jwalo Tebo o sa tlo bapala hantla ho lobane o sa fumane karete e tshehla mme o so wa phoso kgatlano le na Tebo Mokoena ke moletsa phala mme e tla ba bolo e tla tloswa jwalo ke na hena ya Czechoslovakia ke rata le bitso leng le e bile le monate jwalo ka capital city ya Madagascar e leng Antananarivo ntwe monate a kalo ha re bona he mamedi e bolo ke ane e tloga ka mane molengwa ka morago e tloga jwalo ka naga ena ya Czech Republic mme ba yagela pele mane ya Mouteng Opre Modiba a kgonang go e sunya seeta ebile e ba bolo e tswelang ka ntle e tla ba tahlelo ka naga ena ya Czech Republic mme se ba latlhetse jwalo Aforika Borwa mbokaza e gotisa ka tlhogo mme ya gotla gape ka Czech ka tlhogo Mbatha le ena wa leka ka tlhogo ya ba bolo e Tebo Mokoena a gangwa e sireletsa empa se ba nkile maotong a gae e tsamaya jwalo ka naga ena ya Czech Republic e ba ikgotsetsa marao mano ena Daria mme Czech Republic ya iteka holo fela ke ane bolo ka ditine tsa Aforika Borwa mamedi baraka manempa o kaona e sunya loto ya ba bolo e gotlelang a morao mme ga go tshepe tla ba phoso bara Ronan Williams a qhela ka setibili mamedi bolo e kotsi hakalo
2: hey
1: kannete e bang Ronan Williams ana sa ikatela ena ene le ntla ka ntla o deitile fela ya ba Czech Republic ba lokolla ntho e sele ke bua ka sona sepo o Ferentin Malepe.
2: Hey, ya ba ragile kgole e nngwe e le gore e tloga e le kotsi-kotsi wena first man gomme ra bona yona Williams he was equal to the task ra bona a kgona go tshireletsa yona kgole eo first man
1: tswala pele ngwana
2: ya be ke re ke ba ke bona ba nyaka go kora le ka yona e kgona e gomme re bona Ronan Williams ya kgona go tshireletsa gape first man
1: ke huku ya naga ya Czech Republic ba tla e tlosa kapa yona chen ya ba e koropetsa ya kena ka 18 ka mane ka tlo a ithiba Ronan Williams o ithibile Ronan Williams ne le last week o ne o tlile tswala ka tlhogo motlhankane yona wa naga yena ya Czech Republic ebile le Faroz Williams o sa e tlhabile seeta ya gutla molongo ka morao e gutla ka Czech Republic Aubrey Modiba a e gutisa ka tlhogo ya ba bolo e le bang tswala o yena ka mane ime okona okona a neletsa ka mane o swine a police a police ene letsa tebo mkoena mkoena khutletsa wena o kona o kona e khutlisa he mamedi ene letsa jwalo ka mania yena o primudiba ya kena jwalo Africa Borwa ha re bona e tlapa tswalana mane ifinga a ka nete Ikram Reina so bima ka tsheno ba isireletsa molongwa ka mrao e huya na sibathi bane khova a e blaisa nga seta jwalo a gwa ile ka mane o swine a police empa ime o kona ba pala ka bhlale a gona ka polweni o keno he a e khutletsa jwalo kamani o yena Aubrey Modiba talent mpata motonga hai o swine a police a gwa intsa ka nnete o diphoso a police o fa ba direng bolo ha bonolo fela talent mpata o ntsa ipikitla jwalo lena ka letlhakwane lena la Africa Borwa ha re bone mo president wa mathuta abo a neletsa tebo mokoena mokoena ke ane ka nnete a neletsa kamani o swine a police ba nne le bolo ntla bolo empa ba ithiba kamani e tla ba huku ya Africa Borwa huku ka letlhakwane la Africa Borwa re bone na le ona huku yena e tla batswala namane ya mofuta ofeng ne batla le bolo ntla ho lo mamedi hore ba ka e koropetsa re bona gona Africa Borwa e tla sebetsa tshwanga ha re bone gona huku yeno e tla sebetsa tshwanga e tshepa hore e tla raba ke yena ka mane o swina a police a re bone mono a e khurtsetsa morao me ke ane he o tla e koropetsa ka mane a police a e koropetsa ka mane Africa Borwa ga ite ka mpa ba e khutlisa ka hlo GLB o tla ragwa le ka mane ya thula le bota le ka morao la Czech Republic ba lo ntse le motonga Czech Republic ke ba ntse ba le ka jwalo ho tla ka yona empa se le motonga Africa Borwa e khutlela morao mane ho sibathi bane e le nyana Ronan Williams a neletsa jwalo ka mane Aubrey Modiba lena e fitisa fela jwalo mamedi wa tshebeletso 011 o ntsa ipikipiki tla jwalo ya ba bolo e fetelang pele o yena o swine a police ba le ka e bapala ka bogabane bona ba e South Africa Borwa ba ka nnete ba e fitisa jwalo ka moga dibapadi tsena tsa Africa Borwa ha re bone re lebule Mofokeng o boemong bo botla golo fela re lebule Mofokeng boemong bo botle bona go eneletsa ka mane kgodiso wa motao empa ba monkele yona Steve Tibane Kofa a qeteletsa e balaisitse seeta boe bolaisitse seeta mme o tlwile botlhoko ka mane kodiso motau mme ba tla mosewela ka mane ba thuso ya pele ba ke ba bone phoso ka Ferentin
2: ya ke nnete efetsman re ba bona bashimane ba rena ba itekateka ge ba ya molapele re bone le yona pass ela tebogo mokoena e feditsa go ebile yona corner kick be tloga e le motsamayo o motse ka yona naga ya Africa Borwa ya gomme re a bona ga jwale ene ba tloga ba lekile gape e fela re a golofela gore ge re ntse re ya pele ba tla re nosetsa nnora gona go lekalekanya dino
1: ha re bone he mamedi gore na e tla sebetsa jwang eno bolo re bone kholiso modau gore na e be kotsi ya hae a se kotsi e le gore e tla mmella ka thoko bakeng sa papadi ena ya ka tseno ke ane bolo e khova ka mane ka checka mme ba tse ba tla ka yona jwalo mme Africa Borwa ba kgona eng ka thapelo maseko ha re bone ka mane re lebule Mofokeng a go fa jwalo o swine a police o re thautse ntle ka nnete yena re lebule Mofokeng mamedi empa ha di fihle mo abatlang a teng Czech Republic ba hlasela tsik o hlasela jwa Africa Borwa o shebane lena ime o kona ya gutlela morao ka hlopeng sa ino me ba koropetsa bolo ka mana re bona e tshola e bolone le kotsi mamedi
2: Daniel Kotse le berekile le sogana la ga Tebogo Mokoena mola first man nga be a message le sogana le la ga Czech Republic e be le lwe noisha go le
1: ke tahlelo ka naha ya Czech Republic a mona he o ile a fahlwa ka o fahlwe ka nete mothuso mo letsa phala ke bolo ya Africa borwa ba ne pele tsone ka ntle e tititse se bapane sa Czech Republic mona teng he o fahlwe empa he qeto a moshwalela ke yona ya mo letsa phala ho ya ka mo retse bang ka teng ba ya khala ka ditininga tsa Africa borwa mboka tsa thule ka hloho e tla ba huku ya Czech Republic ba tlhakana bana ba ba lelele Africa borwa la ya leka ya leka hore e tlenke dipolo tsena tse moyeng e hlile ba tla e ba mathata na e sala jwale ha ngwana mme ke sono ka a policy ha ho sa qhoma fela wa tseba nke ke be ka ba ka ithiba bolena ke huku ba ikoropetsa ka mana ka Czech Republic ka hloho ka u di mo ho me kwallong
2: ya o fetse go hlalosa mo fetsmane gore ba shimane ba ba Czech Republic ke ba batelele re ya bona ga jwalo mo captain wa bona bolela ka yana crash o nyakile go noisha go mera bona kholeo ya ka mogodimo ga dino fetsmane
1: e tla ba bolo ya Africa borwa ho tloa me kwalonga ka yana Ronan Williams se bile itloile bolo ke yana e matha jwalo motong a khodiswa motabo motabo e khutsetsa morabo ke bolo e tswaranga jwalo ka mane ya kena ime okona okona a tla ka yona a eneletsa jwalo mbokazi mbokazi ya we ne le ditse kamane ya mohlakana wa Africa borwa e bile sele maotong a yena talent embata e ke sa bone o ntse a etsang ka jeno ka nnete go ya ka mo ke motsebang ka teng a talent embata mbokazi o tla ka bolo o tla ka yona jwalo a eneletsa jwalo ime okona okona okona a tla ka bolo a latlhela pele mane mo teng a reng o batla jwalo kamane Ikram Reyners ka nnete o keke be wa ba jaletsa molengwane o ka morao keke be wa ba jaletsa ka nnete motho ana gona ba jaletsa ne le ena Lex of Thunder Jerusko sana ba mtseba hantle ka mana ka ASEC Mimosa ka mana ka Abidjan di bapaditsa thulana ka hloho a o swina police ke wa tla ka bolo o swina police a ineletsa kuliso mdawo a tla e koropetsa a e khutsetsa o tebo mkwena mkwena a ineletsa hape ka mana ya re ke bona ke mang ma medi yena thapelo maseko a tla ra waraha mpa libisa o sele ka neta libisa o sele ya ba bolo e yang hudimu ya tlola jwalo o mekwallo one Czech Republic noto bafana bafana Africa borwa papadi ene se mathile jwalo metsotso e roponga ya karolo ya pele ya papadi me sontso bona le he papadi ene ka nnete di tlhopha ka bobedi ka papadi ka bobedi sentse di le ka ho hlasela ka matla a maholo sentse di le ka ho hlasela ka matla a maholo me re tla bona karolo yenyela ya bobedi hore na di tla tsama jwang ho papala ka ulikana ha hona motla thusa bafana bafana shulk wa kena ka nahinyena ya Czech Republic ha re bone ka fela mono di felletse hona ke di papadi di finger tse kenanga ke di papadi di finger tse tswanga di pheto ke tse pedi ka fela tse tswanga ke na ya Czech so cha wa tswa ka stanelela da rita wa nomoro ya robedi me o kena jwalo ka mana shulk ka stanelela zelenza ke di papadi pedi tse keneng tsa naha ena ya Czech Republic bolo ntse le maotong a Czech Republic molengwane o ka morao ba ntse ba le ka ho itlosa mono Steve Tibane Kova a blaisa seta a ntsha ka di 18 inga ya ba bolo e fihlang jwalo ho o Africa borwa re le bule mofokeng ga re bone bolo eno ya Oswina Police re le bule mofokeng o ntse a tshwere fela jwalo o Brema Phosa Modiba re le buile mofokeng o tla ka yona re le buile a ineletsa khudiso motabo motabo motabo a khutsetsa mane o thapelo maseko maseko a ineletsa ka mane ya talent embata o swine a police o bri mudiba o tla le ka ikoropetsa o tla le ka ikoropetsa me a ineletsa jwalo o swine a police e khutsetsa hape mrao mane o yena tebo mkoena a ikoropetsa jwalo e tla ba bolo e tswela ka ntle ya na ina nka tla ka re nele na talent embata na ikoropetsa me ya ba bolo e tswela ka ntle me e tla kena jwalo ka na ina ya Czech Republic e sematile metsotso le me anke he papadi ya karolo ena ya bobedi ya papadi ka mantswa mang he se re saletswe ke metsotso e mashome a mararo a metswe mehlano hore papadi e tle e fihle pheletsongwa
2: ya re ba so re bona first man e fela ga o lebella on our final set ga re kgone go kgolagana ga botse ka kwa pele gomme ke ka lebaka le o bona re sa tlhoge re kgona go creata tsona dibaka tse botse di clear cut scoring chances wena first man gomme re tla bona ge re ntse re ya pele motlhomong wa re ka bona bashimane ba rena ba tloga ba re tshetsa se sengwanyana
1: mwana me ntho tse ding tse o ka iputsang tsona tsena tsa hlopa sana sa bafana bafana papadi ntsenana tse golo tsa machaba chaba jwala ka bo Afcon mwana me ihlile papadi e retloetse ba papala yona hantle mo retheto se gahla se a thewa e be se se bakwa keng empa ka go thwe papadi tsa tswalle ka paketseng Afrika borwa ke yona ke yona
2: ya o go polo mo dipapading tsa rena tsa setswalle bona fetsmane e be re sana bere bapala le dinaga tse lo re e be tloga e le dinaga tse matla ke nana re ke se sengwe se se dirang gore o bone mo letsatsi la legono re tloga re bapala ka tsela e re rata go bapala le dinaga tsa go swana le bona bo Botswana dinaga tsa tse lo gore di gona mo tlase mo Afrika mo di bo makhelwane ba rena fetsmane ke ka lebaka le o bona level e lo re mo go yona e tloga e le highest level ya go mega re tlogele re gona go computer ga botse go gona go bona quality e le gore e gona mo lepatlelong mo letsatsing la legono sehlopha sa yona Czech Republic ga o se go bapetsa le naga ya Afrika Borwa quality ya bona e tloga e le ya moemo wa godimo
1: tebo mokwena mpenya lebala o tshwere bolo a neletsa ka mane motlhankana yona e leng yena Aubrey Modiba mme ka lepeng lane le letsheadi la Afrika Borwa mo e lebisang teng ga re bona gona Afrika Borwa e tlatla jwang ka bolo tebo mokwena ya fetisa jwalo e yena Ime Okona Okona o tla jwalo ka bolo thapela maseko o na le sebapadi se utlwile botlhoko ka mane ka Czech Republic ke ena cools a sa tswa ke ena

0: tla jwalo ka yona kena ya kapa ena kholza e wa tla jwalo ka polo wa tla ka yona e me ontsa ya dumo le tlase ya tswaro ka mana kena chic sepapadisi se tla hulo fela banna e Afrika borwa hona jwale bantse ba lelekisa ba ga ba shaba ka pelo le tona theka lo le tsari ba shaba ka lo le tsari a theka lo le tona ka nete ho batla ho le thatanyana e me chic ntse tswere polo fela jwalo bantse ba tebu tebu ka ka yona e Afrika borwa ha se bone letho ha re bona hona ba tla qeteletse ba ntse jwang ka yona polo ha re bone Czech Republic ba le ka punya le botala Afrika borwa ke bana he checka e a tla ka yona a ineletsa kamane mhlakana ona solidarity impa he e a bapala e kamane e se bapala Afrika borwa hampe le nyana kuriso mudau e me tla ba phoso kuriso mudau e le ene ke mongwa di bapala tse ga dutwa kotse o tla itabanya fase jwa le ka se ya bonga nomvete
1: ya mara ke bona o ka re ka moraga gore a wele fase yo ga kuriso mudau le sogana le la ga hloza ke bone le tola ga le gata khuliso ga modau e gona mo gausu le tolo first man
0: e o monnepile e o monnepile ona mona enkele mona a tla mo hatikakela mono e
1: maga he bone ga mo ke bone ga motsama yo iketlileng e ka sona slow motion go rawa o tloga a monnepile first man
0: a senwanya Empa we me mabedi kamani ena kuriso mota u e bareke seila seila mena wa kona o tla tlosa bolo e ka lepio le le tuna la Afrika borra a bolaisa seta o kona e ke ane ka nete a ite ka hulufela kamani a inka mhlangano yona e wa hamasekwa e wa lwana man walwana ka nnete bolo yona kuriso mudau a ineletsa hape ka mano okona okona e kgotsetsa go tibatibane e leng yena Ronwen Williams a ineletsanga TLB ke bua ka yena ambekeze le mbokazi le yena o ikgotsetsa jwalo go Ronwen Williams captain my captain ha re bone e hlile bo iketlila o lo fela ka yona eno bolo ke a tshepa o tla e bolaisa seta I blaze seta ya babolo e yampele mane bo lebisa wena ka mane o swina police ya babolo tswela ka ntle e tla ba bolo ya naha ina ya check republic a re bone mamedi e gona hona le ketsalo ke gona le ketsalo e tloetsala ka kwano he re bone gona e ke ketsalo ya mofuta ofeng ya ka moletsa phala e o ya ka moletsa phala e hlile ka hona le ketsalo ya ka montsa o tla mmeshara ka teng o tla ba le petuo he ka na hengena ya check republic e bile ke dipetuo tse pedi nthongwe tla makatsa papadinya wa mautu se hlopa se hlola mpapadi e ba sona se tsa ndi petrol fita se hlopa se la hlelwa
1: ya ke nete first man re bona se hlopa sana zechia sigira di petrol tse pedi ga potse go polo gore pijana ba gonne go dira di petrol tse pedi go me ba dira tse pedi gore ra gore ba tloga ba ikemiseditse gore ba nyaka go thopa yana papadi ke go bona ba nokela tsona di fresh legs go me re bona le sogana la ga magopa le fetse go tsena ka mo lepatlelong a tsenela lona le sogana le la ga Ikram Reyners go me re go lofela gore motlhomong wa re ka bona ya height ya gagwe e tloga e re berekela kwa pijana re le bo sobo sa bafana bafana
0: ka nete Reyners a bona la le letoka jeno ona banta po po po po
1: a re atonya to
0: me honto onto etswa dipetho he mamedi onto etswa dipetho ka mona ka Czech Republic ka yona segia ka Africa bo rautswile na Ikram Reyners me o kene evidence ngwana sesi magopa ke mogata ha jaifa ha qeta o hlabantla bana magopa bana ha
1: o betha just komota
0: a wotla tsane tsa Limpopo kwa na mwana mme wotla tsane tsa Limpopo athika mona ka o check hlokse utswile ka mona me o ke jwa lawe bravo di ka stana lena ka Marslovecha ke di papadi tse ke pedi tse ke nenga ka na hingena ya Czech Republic papadi he mamedi e ntse tswela pele e me e tla ba tahlelo ka na hayena ya Czech Republic ha re bona ba la hlelene bolo ba la hlela me Afrika borwa ba re ba le ka itsula empa he re bona ka kwano mboka tsa blaisa seeta se matla ya ba bolo e fita mane ba re mpa le bala me di papadi tsena tsa Czech ha mamedi ke bona fela ba le bang Afrika borwa e sireletsa huku ka ofela ba e sireletsa ka ofela huku eno mamedi ha re bone o tla ba le phoso ka letlhakong la Afrika borwa empa che emoletsa phala ga ba e tsala letho mono o Primdiba o tla ka bolo a ineletsa jwalo ka mane TLB ke bua ka yena mbokazi ime okona o e tshwere motsotsong ona kuriso mudau a ineletsa ka mane masekwo ba inka ka nete ba Czech Republic ba nka ha bonolo fela ya ba bolo e ba tla tebuka ka yona ba e kgotsetsa mane molong o ka morao me ya re bona gona ba tla etsa wa mpenyal bala ntse le yona Czech Republic me e tla ba boletsola ka ntle o bana ya bona la etswile hampi e tla ba boletsotse ka ntle tlotse jwa kana ka man lessonsi e me e tla ba bolo ya bafana bafana e ba tla yagela mamedi e re bona gona e be e tla sebetsa jwang ha tswa le he mamedi e ke yona nako ya gefutso ya manyabolo hore e di bapadi di ne metsi mono mochiso ona go batla o le matla go la ke tsebwa la evidence o ya ka hele na tatetse o lonwa metsi a qeta lo ke o ka ta o ke mago ke a ina wa pila mathela o lonwa metsi
1: ore ina first man
0: mona sisi
1: ya mohlomong wa o jagetse gona molago mohlatlhi yena first man gore mohlomong wa mohlatlhi ka ba botsatse se sengwanyana ka gore ba latlhegelwa ba banaga ya Aforika Borwa gomme re a tseba gore ko wanageng ya America ke sama go tloga go fisa yona fišang ela ya gale ke ka lebaka leo re fela re bona ba e ba le tsona di-2 minutes breaks first man gomme re a bona since letsogana la mofokeng le tsene ge second half e thoma re ile ra ralokanyana e fela re a bona jwa le gona setlhopha sela sa yona zechia o ka re senyaka go boa morago ka maatla senyaka gore tlhatsela
0: mme ngwana mme e bang Aforika Borwa e latlhela papadinyana ka jeno go fedile tututu papading ya boraro motlhomo Aforika Borwa ka apa papadi ka dintlha tse supileng noto e ka kgona go phunyeletsa e le best third runners up
1: ya e ka ba motlhomo gopole gore bo mokopong wa lefatshe go tlo ba le di-best number 3 motlhomong a re ka bona naga ya Aforika Borwa e thopa ka dintlha tsa go bonala mo papading e latelago motlhomong a re ka bona e ba e nngwe ya di-best number 3 e fela papadi sa le gojana le go fela re sa seletse ke metsotso e ka bago e 20 go sa go 22 motlhomongwa re ka bona re gotsa ntlhanyana re raloka maleke a gona mo papading e first man re se ke rape re latlhela toulo ngwanam
0: ai se re tlwaetse e nakwana Aforika Borwa gore re dula re kena re qhileqhiletsa ka di-calculator gore ga o ka etsala tsena ga o ka etsala tsena re tla phunyeletsa
1: gomme se se nape go se ntshosa kudu fatsman ke gore go ka diragala gore re le naga ya Aforika Borwa re fetse yona mogopo wa lefatshe wa 2026 re se ranosa le nno ka gore ga go tloga go bonagala ga botse gore re ka tla ranosa gona mo papading e fela re dutse mo tshepong fatsman ka re wa bona ka gona ka kwa go final third ga re tloge re golagana ga botse gomme ga re bone le segona la ga magopa gore ana le tla re tlela leng
0: a ke re shebe ngwana mme sa le gona jwale Aforika Borwa e ka tswa mopeng wa lefatshe matlhobogolo a tlo leba o mang dipotso tlo lebiswa mang
1: di tlo lebantšha go wena motlhatlhi Hugo Bros gagolo mo papading yage ya mathomo kgatlhanong le naga ya Mexico ka mokgo e le gore e be a tloga a bea kantše sona starting 11 sa gage ga botse ke gopola gore motlhomong wa gagenka be a thomile ka starting 11 se mo papading ya Mexico motlhomong wa re ka bore re bone setlhopha sa naga sa Aforika Borwa ba tetswetse le yona 1 point goba motlhomong wa ba kgonne go thopa yona papadi eo
0: ache re tla bona engwana mme o bane re bonele ka setlhopha sa nagame ka ubege ga se ne se otlo ke yona Mexico mono gore ai ka go tla ba gope wa fela o wa bajwalo ka nnete wa fela o wa bajwalo mamedi papadi sa letswe ke metsotso wa e 18 le halofo gore e tla e fitlhe pheletsong e ntse le 1 Czech Republic noto bafana bafana e leng Aforika Borwa ka nnete e tlile tshepo e tlile ntse ya e moya fala gore Aforika Borwa e tla fetela mokgatlhelongwane wa mantshano a yagela ka mane bolo kodiso mothau mme e ba bolo e welang maotong a Czech Republic mme ba ntse ba neeletsana ka yona ba lebisa jwalo go yena ka mane sebathibane e leng yena cova cova o ntse a e tekateka jwalo a blaisa seeta ya ba bolo e lebang jwalo ka mane ka ntla o di-18 ka bareng balebala mme mboka tsa ithiba ka tlhogo ga re bone mono talente mpata mboka tsa e kgotsetsa o yena Ronan Williams Williams o ntse a amogetse jwalo a e kgotlisa gape Williams neletsa ena ka mane mbokase a ka nnete a pikipiki tlase bapadi sa le ba odimo le tlase a e gotsetsa gape go ena ka mane Ronan Williams mbokase ke mongwe wa dibapadi tse nne ke lebeletse gore di tla ipabola ka magabane a golo gore a tle a bonagale ka mane ka Europa le gosa a le motle tlhopheng sane sa Chicago Fire mo teng le boleng ba gae bo phameng a golo fela empa papading tsena e mamedi ka baka la maemo a e tsalang mona papading tsena tsa mopalfas gohang fela ha so bona le o ya ka mo ke neng ke lebeletse ka teng o tswana le ena Tebo Mokoena a di thao tsentle papading tsena tsa machaba chaba ka nnete thao tseno ha re di bone go hang ha re bone re lebuile mofokeng wa atamela di 18 nga tsana yena ya checka re lebuile re lebuile mofokeng ka nnete tsa batlodisa gati o swina police o tla le ka koropetsa ka mane ha ba itshola ka nnete ke na yena ya checka ya wela hantle mane yena Zelensky ke bolontse tla jwalo ka yona Czech Republic ha re bone ime o kona a gona ho ithiba a ine letsa jwalo tiba tibane e le nyana Ronen Williamsa Williamsa a tla jwalo ka yona a ine letsa ka mane ya sepapadi sa Africa Pora ime o kona o sa ifumane eno bolo ne le bolene tso tebo mokoena a ifitisa jwalo thapelo maseko ha re bone thapelo maseko ka thapelo maseko a ikhutsetsa bo yena ka mane morembola tebo mokoena a ikoropetsa ka mane ba tla mwana sa isi ya le ka hlompa Steve Thibane Kova a gona ho ifuwa ma we tswere ka mane Kova Steve Thibane sa Czech Republic ke tseding he tsa dipheto tsone tse re di lebeletse ka kwano ka Afrika Borwa bakeng sa sebapadi se tla ra koropetswa dibolo e be ka nnete se selelele se kgona go fumana dibolo tseiwa Czech Republic e ntse tshwere bolo jwalo ke yaneya Afrika Borwa e ntse le ka gore ba tle ba e tlhothole jwalo mpa he wa tswa phoso mono wa Afrika Borwa e leng yena Evidence Magopa gore o bapetse sebapadi sa Czech Republic hampe. Ha re bone hore na bolelo e tla tloswa jwang e sele ka mane ka molengwa ka mora wa Czech Republic mo tenga ba raela mpeli re bone ka mane ba fitla ba gona itshwara ka mono eno bolo ka nete se bapadi sena sa ime o kono o bapala hantla holo bolo entle ka mono wa re wa feta ka mane thapelo masai kwa mpapa muthiba mo letsa phalaga papadi ya tswele pele Czech Republic bolo entle empa ithiba ka mane mboka zene letsa jwalo o swina police a police ene letsa jwalo ka mane Tebo Mokoena neletsa re lebuile mofokeng wa tla ka bolo re lebuile wa tla ka bolo re lebuile maseko a wa feta ba me afatse moletsa phalara hu kanela ha di eme di botse ka re tetsehla ya tswa etswela se papari sa na ina ya chekele yena krechia ke na Larislav Krechi o fumana jwalo ka re tetsehla ka bapala jwalo thapelo maseko hampe ha una potetse ka yena ka nnete ha bohloko fela una ile ka yena una ke ba gutla lao ka bathwi ona ke ba gutla ona ba leile ka ena ha bohloko me etla ba free kick ya Afrika Borwa ka ntle ho di 18 tsa na yena ya Czech Republic me tsotswe setsinga ke le shomele metso me hlano hore papa di tle fihle peletsongwa Maphosa Modiba e ka stala le o swina police ke bona ba atametseng a pla bolo monu me ke tshepa Maphosa tla inka ha ke tshepa Maphosa tla inka a hla libisa hantle ka mekwalong ka mane ya Steve Thomas ga bona rabo le ntlampi kgatlhano le tlhopha sane sa Esperance sane sa Tunis a ra bolo entle ha re bone Maphosa a ikgutsetsa morao mbokazi wa rra ba ithiba banna ntho tse ka motlwaetseng ka tsona di ahana tsa ena TLB mme Afrika Borwa e lanela gore ke phoso go na le sebapadi se thibileng bolo ka matsogo ka mono ka naheng ya Czech ha re bone moletsa phala yena o isupa ka he mamedi wa tshebeletswa 011 ha re bone moletsa phala o isupa ka ke mme ha ke mme o tsebe mme ha rate o tellwa ke batho ba bontate jwalo ka ntate ha rate o tellwa ke mthamme wale o re re ke ba bontse ke nna a tshwereng marapo a re bone a re bone mamedi Afrika Borwa ba re ba ikoropetsa ba ikgutlisa ka mane ba Czech Republic molongo ka morawa ime o kona o tla neletsa Kodiso a fela a etsa jwalo a re bone ka mane Kodiso Mothau a neletsa ka mane mhlakano yena wa Tebo Mokoena e kgutlele yena Kodiso a neletsa ime o kona a neletsa ka mane ya TLB ya ke bua ka yena Mbokazi ha che yena ba ditshwaka dibolo gafegafetsa ha re bone Kodiso Mothau o a tla ka bolo Mothau maseko ya re bone Tebo Mokoena o tshwere ba re ba le bala e khutsetsa morabo ho yena ime o kona TLB Mbokazi di bona South Africa Borwa ka dile di bapala morao o sina police lena e khutsetsa jwalo ho Mbokazi a neletsa ime o kona a neletsa jwalo morambola ke yena Tebo Mokoena Tebo ke yana o batla ka mane mhlankane ona ngwana sesi empa ka nnete ha e fumana hantle haholo e tla ba tahlelo ka Czech Republic karolong ena ya bobedi ya papadi e setseng fela ka metsotso e leshome le metso e meraro Ferentin ho hang fela ho tshepise
1: a wa ga go tshepiši fatsman ebile re bona fa setlhopha sa yona Czech Republic o ka re se tlo dira phetogo ya mafelelo fatsman gomme wa kgona go bona gore basimane ba Aforika Borwa ba palela ke lona lebota lona le la setlhopha sa naga sa naga ya yona Czechia gomme ga go tshepiši wena fatsman go bona ga lo kare ntlha e tla tswa fa
0: mme go kena sebapadi le nyana Zima go tswa jwalo ena ka mane Tseva ke sebapadi se sebapala mane mpeng ya lebala ya Czech Republic Tebo Mokoena ke wa kena ba mo hula ba mme ya fatshe ke a tshepa mona go tla tswa ka rate a o tla tswa ka rate mona ka nnete mamedi wa tshebeletswa 011 ba mo hutse ka nnete ba mme ya fatshe ebile ba ipiletsa ba Afrika Borwa gore ka nnete jwale ka rate yokae le mokotlisa ba ema ka mane Hugo Bruce a re ka rate e tshehla yokae ba mo hutse ka letsoho mme ba mme ya fatshe mme bona meletsa phala ka nnete a ithuletse mono gore e ka ba jwalo ka rate Afrika Borwa a sebe kgwathile eno bolo a policy ya mophunyiwa mamedi bolo e ntle ga kalo bolo e ntle ga kalo e ke tsa
1: mamoro ga ba etswera policy bolo e la first man o policy go e trapa
0: mamedi sentse go tlo le ba mabenkeleng e sentse go tlo le ba mabenkeleng e tla ba huku ya Afrika Borwa e tla ba huku ya Afrika Borwa ga tshepa e tla rawa antle se gele mane mabenkeleng ka nnete o tlwetse bolo ntle ka mane o swine a police ke ka mo head ke tsalo di tsalang ka teng mamedi Afrika Borwa ne re tsebanyane ka jeno re bone papane tsena tsa mohope wa lefatshe ha re lebe mabenkeleng re tabela go tswela
2: pele Dr. Malala phezulu o selaphe iminyaka engaphezulu kwamashumi amathathu imkhiqizo yakhe isiyatholakala lapha eGoli ngaphesheya kwisango lakwaMayimayi kwamazuma traditional wares nanka ama-products akhona isihlanzi samadlozi unonhlanhla umavula kuvaliwe sibuyisa idlozi eliphenduliwe qinisa umuzi sibuyise nempahla elahlekile ngisho nemoto uqobo kanti okuthinta uthando kwebesifazane nabesilisa kukhona ngisho ipeni lamadoda sesinalo sikulungisele umsabo wakho nokwamabhizinisi kukhona woza uzositholela konke okufunayo ungaxhumana nathi ku 0794847116 0794847116 ku TikTok, Facebook na ku YouTube sikhona Dr. Malala Phezulu.
3: Oh man. Damn, bro, this is so frustrating. Every time we try to do something, it fails, man. What should we do next?
4: Is your engine getting the protection it deserves? With Vin Green Energy, you get premium quality engine and hydraulic oils designed to keep your cars, trucks, and machinery running at peak performance. From everyday driving, to heavy-duty transport, to industrial hydraulic systems, we've got the power your engine needs. Don't compromise. Choose quality. Choose performance. Choose Vin Green Energy. Call or WhatsApp 08-3922-6165.
3: Hello?
4: Vin Green Energy. Quality in every drop.
5: Zero 011 Radio. Sports.
0: Mamedi re ke na jalo moletsa phala a e supa moloreng we supa moloreng Afrika Borwa e fumana penele
1: ya Afrika Borwa e hotsa yona penele wena fatsman go mme re bona sona la ga thapelo maseko ke le re le ya tsena go mme re bona a ithiba ka letsogo e fela ga ke tse gore ga ba ka lebella ka yona VA a we TV le ke penale fatsman ke bona ga botse ka angle yengwa gore ke yona penalty ya go mera go lofela gore they will step up ya go me ba ino she re khone go lekalekanya dino
0: ha re bona mami a we tibile ka nete as ba pa di se pepile nomoro ya shumile ntwe mihlano a we tibile a go le ba leisa la ya hona ona mo nwa go ba lela ding bolena ka nete me re bona Africa Borwa e fumana penele Africa Borwa e fumana jwalo penele bafana bafana re bona gona ho rongwa manga ke mang motsepu wa a tla le ba mo
1: Si o fa ruma tebo mo go yena a tebo mo go yena di penala a fela di nosha wena first man ya go mera go lofela ro tla nosha fa
0: ha re sepe ha re tshepe ha re tshepe ngwana mme o gona o tla nwisa ka pa o tla hlaba ka pa tla a tlanya le letlua engwe ya tsona ke ntwelengwe
1: ya re lebelele first man gore le sona la go tswa kwa botlhokong la Bethlehem le tla re berekela jo re le mo Afrika Borwa
0: ai fa le go tswile bana ba check o feta ba Afrika Borwa jwana go banna e be jwa le ho soetsa la jwang ha ho etsa la tshe ho etsa la jwang hare bone mamedi wa tsebeletswa
1: 011
0: hare lebowe wena ngwana mamedi wa 011 o setse metsotso e supileng pele papadi fitlha pele mana mkelele ke a mmona le yana o thotse tu ka nnete ko o thotse o thotse e ka ga se mothusi wa mokwetlisa ga ona batlanga ka ye mme a re sheba he ngwana mme e tla rawa ke ena Tebo Mokoena ka kwano he ha re bone Tebo Mokoena o wa checha o gutlela morrabo o tla atamela a kwala mahlo tebsa ngwana o tla tla ho yona Tebo Mokoena ai khurwela ai ralala le tantaa.

Simo he World Cup ya 2026. Mamedi nalwena re tla bolela re kopana hape na kong etlanga kwa no tshebeletsong yena ya 011 ho tsona Malfetsane Moreki tla raketswa kwa no he. Simimi ke yena tshepo .10 na Mosimo o tla tla he a qetella na kwa hai. A o tla qetella le letho. Tla tla qetella Simimi. Ma bitso tjena Simimi.9 ai ai kho. Hey ke handle nna ka lena la ka le lena la first man. Ke handle ke le tjena. Mamedi wa tsebeletsa 011. Mhm. Erik bone kwano go tafatsa ka ditsamatsama jwang. Mhm. Erik bone ditsamatsama jwang. Pele ko siya ka kwano mamedi wa 011. Aha. Aha.